0: chiếc cái ôm là hết lý có món lý kia khoảng kế bà rán lý kia mọc mô lý rụ ế mà là cục cú lý rụ ế sẽ ố sụ kia là kia y lọc bụt mà rê kia là kia thắc bà yạc chả rích là ế lý xa cal ra lý kia là kia lê ế là kia kê lê mẹ xe ô là kia kui lý khab lý xa ế lý kwe ế lý chạc y ế rêch bà nung kì lý hong khúc chít ángel bạpán ta kà nạc chì chôn chô chì kú nạc lý quán xa lý cooperativas mà kwa rê khun mà kwa rê kwi mà kwa rê ô xí que sa comunil li na kota li mangara chita junilo kwan sa kapen si bal janu na token si bal janu na to sa kong ut si ko kai na kwe na kna talimang li uchining na kna talimang li rusilal li kangeli na kabano malak chapil na koel li rusilalan ke akwe sa comunil kwan cha ah na tataumang rusilal manafuchinyom li angelak sa likungkong si kooperatiyo ut takakere tan nakmare kwan payak e blikomon lingkate sa kong paan rara pingkil aban tanaw la at nakmaan ni yochi ramok siya ku li okeng li sa kong li tengang li kaushlak li nalipak li sikwan si peo li hungkong si nalip li kangel malak li siya akilal li natalimang sa la kooperatiyo kwe kwan li honal malakwi kwan li na akhir chaku utlaatin ka jokat chi oke kyal ahonesa kwi jokat chapal chaku li oke bal kyal ahonesa kwi jokat chapal chaku li shkul pal malak li shkyal pal rah li ruchinyom la kooperativa malak li kooperativa li na kota li mankwi del tokwi takanali pa malak takatskil rish li atin hain takakye lin cooperativa malas la cooperativa o aquí le cooperativa qui relixiquial yo que si sapón yo cati si sapón yo cochi sapón sa como nil aran narut ta coxie li atin aquaye aban qui kial kakui ta na ah na kah mare kakui is na ah me apli pa quim ut na kyochi chas li uchininga na kwan mare li na ke ramok li na ke lo ok Ruli akuim sa eh rikinet jik toshik jik akin uthanem na kenaw na kunsut akwi ta kulep si ruli kunsya mare kyal ta kul te kulak aran aban na kenaw na parkwang katlat an sa kalita kera shlo al an sa kal li ta kul chishunili barkwan li rusilal di kwan sa likungkong si kooperatiyos. Abang kita chal, utitak ayiru la kukwing rehun di komon, rehun li poyanam li inkana kanaw ro mareto kukunsut, inkana kanawak kwe matzakal istoha kwe matzakal ispispal utinapalchik na lebak kwe li tentorak tak e sa ah. Utaana in di shkomon li nalibak li kyoko chishpanu kila nakwan Tashkawash kya pshkushko de kobera di nakulak sa le kyang sa le mua Baza li kung kung chi kooperativas rekin li shte maga kwa na kenaw la ish Rasal kutan kyoko chi kulak sa le kyang re nalibak re kaushlak Aban nakacholo bakwi rakhlal cheru nak makwa haanhain kun li chilang Makwa haanhain kun li mahikwang Li nakakwa na shte bali ka kaushle bal Nalibak chirish li kabu kyoko sa lihunghong chi kooperativas li kabu sa kalke li kabu a kuela na kanaw na li komonil li kooperativa kwi kyoka chi okeng a kwe malak ere malak te sa komonil ut kwi inka a kwe nakak okeng malak inka nakak shikudbal malak shikibal na kke li komonil chanchanta kwe kyal sa chok honal malak kyal ramok na akhe kyoko sa li kooperativa li nahman bichureb li honal haim nishkanaka kwa ishkastisil nak takal takara ta koslo i li te li kak angel li kakomonil li kametsew dento takakol rish dento nak la oa kwito ukeng la oa kwito atinak chirish ishkunil li karu re li kooperativa Tenton nak mare kwa hunak li komon mare kyosh kampal chah kilal mare kyosh sikbal chanru nak tushku aran rak nak takakot sakali kametsew aran rak nak takakot jika kakwilal Aranda kakwe na takakot ayak kakostel man na klaat na kanaw na chakyali ra chakchirish kolpalrish la komonil la kooperatib narun na katpo na kwan hunnak kwan kuipak ni komon di na kerak shkambal hun raylal hun chakilal hun hachokye sa la kooperatib aban li inkana oken li inkana sakon Jalta rapil ya silal jalta nume chiko kanut maka tishmanu. Lina sigman biyesh panaka kwa eshkas tutsin anak chanru naklao likuang kose likuang chiko operatiwa takil takaraw takakol rish likaru ke likaru akwela at konak marek kwa hunak karu akwe stawli Railal malakstaw li chahkilal marejo na klake tom Nikadha ka na baran Hona kakwil karuta baano Ren tasut ik kujik sa isna ako na kakwan na chak tubela Mareli tsi, mareli kashan, mareli patush, mareli kwakash, marejo na klikuy Nakano na kakwe Hona ka cholani, hona ka keruka Hona ka sabisi Aban arujo katroy benin kilchirish na se hunkutan kwan aruah kwit ishkeakwe. Chokat shra balik aruah kwesh manak nakanaun nak kwan klame sewaran. Kwan li tuming shakoksi kwan napalchik kakre rurak li tento takas ilrish renak kwan aanaran na kwikin laat. Kwila ako chorch. Maunta bita chalkot ta esham leli ochochnali na kataliman kwini na unapinkash ba na shakuy sa kala rail re na shakliri ochochnali kwan la muwe pala na kwan unak chikli etalil mare kwan komon na kinaw la isha na kwan sa li halang halang chik kooperatiwa kwalkyo li usak kwalkyo li shabi lo presingile ka kwan hik Ut napal chikli komon, napal chikli poyanam, kwal kuchikli sahil kristian, kwan klish pelepal, mare kwan klish kawaya chich. Ut kuilat tak eretan na maret okchi poek malak kwan karu hunak makhelal tishtaw, inka takana baran. O nakak amriki hun komon, li akshk angelak kwiri pal malas tuku angkil kuchik li angele pal di kwan aku kin lat di bele bal chi ut kwi lat na katru chi ri al kwi lat na katru chi angel ankil in ka aku kel ta kana chi hokan on na kat oken re ri al karu ta truk span ungil ut ta tu kla ku chi hokan li oken hokan na kat ut na ke hunak li ka kreru Awan li kooperatiwa ma kwa hun ka kreru ma kwa nak takak ta kalapi chi kok nak kwan malak takakia isa kok uchrake aran ka li kooperatiwa kwa na kenaw la ish kwan shkyu am ka uta kwan shkyu am sa shkaba nak aran kwan poyanam Aran kwan kanachin, aran kwan kwing, aran kwan sahil al, sahil shaka al, kwan ke liko al, kwan ke li chekal poyanam, li kwan lo, rak tento kwite kil, shpan nak, sa shkabaev haan nak kwan li komonil k angel. Sa shkabaev haan nak shaksho, li k angela ka nak kwan, malak kwan nak ba li chabilal, li usilal, li nakataw, nak nako k angela ka sa lihonghong chiko operatiyo. Takakebi retal, Tukpar naruna kokulak malak Aruli narut takapanu Reshkol pal rish li Aru kwanke Kutmarete kaushlalesh Onak na kwa tinatirish li na lebhain Chiruli po na kwa taliman kwe na kwan Na kikere tal na kinaw na bali kultikang na kwan Chirish li achapang li kish Pan malak li kishtaw li katanamit Guatemal Na banchap chaka na kwan Utkwi la o anak kwan ing anak kanaw sa kal shra pali karuke lika komonil chanchanak sa tsukoya وكانك نقطوش كنت ليش اول ليش كمون ليش كنقا كواش تطيتين دينك ايج اول جرا بنكل شكيش كوش في ديكوبر اللي نقولك راه خلال كوتان الكنز اللي كانز اللي موال ديك اللي اشتاق ماغا كنت نقا بنينا تا كانك تشي تشول تشول تشول يا سيل الخاين طبعا كارو تاقاخ كارو نقطاو جريش ملاح بار تاقاخ كولك ديك اللي نالباك ديك اللي تولوك ملاح لسيرا اكلينا بابانز اللي كان جيرولي ساتو كاين انق جوكوتش توبال خولي هونال زبر كوين نق نكونغا كولي سايچ اولخ تليفون خوك تش كوبراتيفاس طبعا تخخصو لي سايچ اولخ اي ماري ان كو تقا كوز بها غير اندي سايچ اولخ نتي بانو لاج ماري لي باتشون بولو توك ماري لي علي نق ماري لي شاخوك من لخوان تش كومو نق كوي لي نالب لي نكي بان ري لي كونتي كان لي جوكوتش تيبل انق كوان kita kultiko aku ere kato syak baya kana lefain kon syak kutan anak kon malak syaman ut nakana ji choncho nak kui ha anta kak bi kon chandrus manungkil ma ani ta chak ta ramok cedu re na pingkate banu apan kui sa syak aba syak manungkil kun na lefokan takakana chisbeh lish angelico operativa li cual angel rasus manunkil aranto angel rasu nato ilang tok tochun la put takatsil lish arkon li takabano nisaich oleg naru kun patah kwe naru kwan karu akasal naru kwan kun kuale malahun kutan malahun okien kwe lish nahtil li takachal sail aman kui kwan angelico operativa utan rasta rakok dis eul to arna ruto kulak chiruli lo lak chap hain kamat retal haan o kanak na kwan klitsilo pish ana li na le pak li na pak takabano sa likong kong chi kooperativa sa takachap li pisle utar na kwal ta sa le utkaruli ta pak makwala oto kyok e renak kwan Pan makli saich oleh malah pan makli angel dari kooperatif. Di Hong Kong nasional, di Hong Kong tentu tuk tuk ciru di Arab kena pampil saich ben. Kok kanak nak cap di Honal? Apan di Joko Cisjebal ciri di angelak ciri di Shopal dulu ya Kim, kajal mal di C, kajal mal di KP. Mare kwa hong akli kooperativas yo chikulak ligonal retishman lik angel jain mare kwa nakshetiki mare kwa toh terak chikmayak ligonal renak tetiki ur nakarnawa kwi nakkwan di kooperativas toh yo kesh kawre singkile re dikin lik aru yo chichal jero mare yo kesh chish angel ankil li na chinamangu li kape li na chinamangu li tse nakanaw na klik angel kain aks ilman rish changro takalish na taliman klik angel ipal kong kong paban ko na kinawak kwi makak e nak yoko chish na upal changro kwan kwi makak na kabano kumon li silok ish kumon li nalipat kumon na kwi li kilom sa li kong kong chiko operativas la oli komon li tene pampil holoming sa lepa pen rin pal jan rukwan ha nanakwan aru tarak ko sial tarak ko nahtil lonal kwan kere ispanong kili kong kong chik angel muting kataka kol li choko chi iskultikan kil chak cheru rubelag mare iskake kong li niyong kewot mahe nakake li ukal sa li shamre ta chakak li akachre ta chakak li kashlan ut mare akse kulak li ula Mutkaru tak ere baran, umare kual terah kucik rush suk ek, on nakatau bayak li cah kilal, on nakake bayak li alinak arano huak joko cak tishkeba lapan hun alinak li inkaus malak lingkarak tento tabano, sashkawanak kwan rahonal akwe, pespanun kilik angel cak rupela, aban maren kaus shatu suk bretalil, li tento rah tabano, maren kaus Shasik ebru li komon li xeoken li xe ten an akwere naktaban li saich kole. Bokan akwere kishka angeli kooperativa. li elokish li shepanucha toje kwan shkiala li re sina wal zakal chanru kwan lik angele bal kwan aklat ta chik tekin lak banonelut ta paz malak ta kultika kwi kwan honak li railal sa lakun shakalil malak makaut kwi kentan na kwak sina wal chikokan honak kwitish kultika chaku chanru na katataniman ko akili ba le banchis ko la shna kenau on ke bebli komon li poyanam ak shkaure siri re ripal re shta wal bar kwan dis ta khel bar kwan dis mahelal ut bila at shkere tan na yosh ut bal chaku hon mahelal ona ka kam bi ne ba komon hanon ut ona kwin na kwa i ona kwin na kanau aru re ka be le banchis chan kaud na kin kana ek kaud na kwan na tiqo kaud na inka chik nashkuy kampani iq ut nabal shkomon ko kana kwer kendi kak angeli konsli kon hok chik operativas kon pat na shikli lo plafona la ban wana kenau ana ikun shkomon li kosotesion de nashkeli iqa kwa dios ut ma kachik kado takaban waran ke mak ye chon chizil pal si chapil aban li kado te tau te rakun atin sa shben kado li te banu parte shkulak hokal li tahman reshman kili kan khelkhan rena chi hokain inka to shtau li kula chi mahi na kyalo ni tsakaem rena na te kulak te kul chi chabi aban to ko chi ke bajon etalin de kin nish angel li cooperativas na ta kulak shona li malaknak te shok chi chokok Ayal Matsi Makape, Kawresim Ilak Chishunil, Lishk Angelepal, Li Cooperativa, La Cooperativa Lat, Renachihokai Nakwi, Ta Nau Nak, Likaruta Akwisichak, Ahunru Akwim, Kwal Chabil, Sabar Kwishanau Nakshatoken, Shatakon, Shakechak Lameseo, Shekele Ona Lakwi, Renak, Teshruk Chishtawal, Li Usilal Malak, Li Chabil, uchinin an akoy beni bina xkana chi chocho li hoho china lebli hoho chi silal na kwa kuji kulti kan ke cherona cho kulak sele kan klikin li shte maga utsa shatik nim acho shi cheru li hona shi ke re rabin kil shi ya shkush pede ko
1: los comentarios opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora

0: Fuerza Grupera.
1: Nakwang ko sa Ebli Cooperative aan reschab ilobretinkil ni kakwanghik. Ko kaanak na ko angelak sa komonil. Resh anong kil chichabil ni hunghung chik angel ut shtawpal ni uchining. Nakabuklech ol, rerapin kil rahlal kutan shkiyap shkush ferekover. Natikla o konal re'ela.